bro check guess omo ya omo hwe na e ba fe do si yi a se e ba no o si yi a won su untumi nyi ajisu wi a o si rek nama wi a o si wa rek me ajisa sa si ya si da a bro chim ra no no no no atimi ti ase ogu so a wo ro no ogu so a o ro no a na jesus sa alongside o si yi wa nyi a e rek Achama unse wani tuntum ne kwa amana ka fitaa ne nko a. Wey man do do na odru ebunu mu ho no a, ne nani black na yira. Afa John no atwe katrama se owo. Gas ni stadium a waduro no ose yi yi and remove. I don't want to untumi remove.